0: Ano man ang ginagawa ninyo, sana makasama ninyo, sana makasama ninyo yung Gabnax Radio sa buong maghamag-hamag ninyo dito lamang po yan sa 107.1 at 107.9.
1: Ego po ang ating, wait lang po ha.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastila!

Larawang Kupas by Jerome Abalos. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! 9:49 is our time, mga kabadid. Baka hindi pa nakatama kasi ang inyong mga oras gaya ng hindi pagtama sa tamang tao. At nananatili ang ating katanungan na kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo, mga kabatid? Uy, nanonood ang aking asawa ngayon, ha? Thank you for posting my live Miss Marisol presentation. Oh, Miss pa lang. Missis. Hello DJ, good morning. Pabati po kami na nakikinig dito sa palengke ng Santiago City. Natuwang-tuwa sa topic mo ngayon. Kasi muli kaming kinikilig ng katrabaho ko. Kilig to the bones yarn. Muli nyo na namang naalala yung mga crush ninyo. Parang andatanda nyo na dyan. Parang di bagay sa inyo, magka-crush ulit, di ba? Parang mas deserve ninyong ito ng pansin sa mga partners ninyo ngayon, di ba? Sa umaga, nakakabitin yung salita mo, DJ. Hindi po, saktuhan lang. Baka naman kasi pagsawaan ninyo, mahirap naman na yun. From Texter 5673, tatanungin ko kung ano yung mga favorites niya para may idea ko kapag liligawan ko na siya. Ay, may mga ganon. Ano yung gusto mo sa isang lalaki? Yung mga ganon, ano? Ano gusto mo sa isang babae? Babae naman yung nanliligaw. Uy, wala namang masama doon akong babae ang nanliligaw. Kayo naman ang sumuyo sa amin, guys. Diba? Hindi naman pwedeng lagi na lang kami. Pa-shout out kami na nagpapansit. Ano, nagpapansit kami dito sa Batal tapos nagbalikan na kami ni Jet. Happy na kami sa amin. Magbalikan kayo ni Jet. Nagsasabi-sabi mo dyan, delusional ka na. Mali ata yung chat. Parang, kailan ba ito na-send? Akala ko luma na tong chat ng kapatid ko. Nakikinig sila dyan? Totoo ba yan? Ano ba yan? Anong favorite number mo sa electric? Paulit-ulit kayo, guys. Wala na kayo bang matapik kung di yung favorite number niyo sa electric fan? Ah? Parang napaka big deal sa usaping relasyon ng number sa electric fan. Ano? Parang kailangan magkasundo kayo kung nung number. Kasi pag nagsama kayo, pag nainitan at nalamigan, no, para alam yun na. Kung anong number ang ipiplay ninyo sa... Ay, ipiplay, ipipindutin sa electric fan. Ganun ba yun? Ang ganda ng mga kasagutan ng mga Pilipino nga naman talaga. Oh, napaka-creative. Hindi ko ma-imagine kung saan nanggaling yung thought process na yan. Anyway, I've got your song from Angeline Quinto with a song called Till I Met You. Back-to-back with Francesca Farr's Suddenly It's Magic. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Kapili niyo pa rin po, DJ Max.

107 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Guerrilla's Radio on the planet. Sa mga nagbre-breakfast, nag-almosal ko rin sasabihin ko, nagbre-breakfast pa lamang po dyan or nagme-merienda na sa mga sandaling ito, sana may kinakain eh, no? May mga nagpapainggit kasi sa ating FB page, pati na rin po sa, ano eh, sa TikTok natin na kain tayo DJ Max, ganyan. Parang mas maganda po sana pag mag-aaya kayong kumain, padala nyo dito. Or padala kayo ng portion dito para at least dama ko yung saya. Diba? Ano yung aya-aya for formality purposes, diba? Ay, inaya ka lang po talaga namin DJ para at least hindi naman nakakahiya. Mm. Ganon din yun, diba? Tatanungin ko po dun sa crush ko kung cup noodles din ba yung baso ninyo. Tinanong mo na rin sana kung yung timba nila yung Boysen din ba o kaya yung Caltex. Diba? Mga ano yan eh, nung mga panahong 2010. Ewan ko may mga ganun pa rin ngayon. Sa dami ba naman naglipa ng mga aesthetic na gamit sa Shopee na ang mura at affordable? Siguro naman nag-upgrade na yun sa kanila. Hindi na cup noodles. Ano naman na ngayon? Ano ba? Para po sa mga di nakakaalam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, meron po tayong question of the day. Ang ating katanungan, kung kausap mo si crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si crush, ano ang itatopic mo? Tatanungin ko po yung sa ex niya kung paano sila naghiwalay noon para aware ako kung ano ang dapat kong punan. Sabi naman dito ni Michael. Ganon! Alam mo, mas maganda yung just be yourself, di ba? Kesa yung pinipilit mong maging ibang tao, eh hindi ikaw yun. You're not showing your true colors, di ba? Ipakita mo kung sino ka talaga. Pinoy ka. Kapunta ng kante, eh, no? Tatanungin ko, DJ, kung sino ang crush niya para kapag hindi ako okay, itigil na tong maling usapang ito. Sabi ni Ferlin, kaya biyab. As easy as that. Rejected, di ba? Nakalimutan ko yun doon sa PBB. Ano ang pangalan na doon sa PBB na gets mo? Yung ganun ng na dumaan sa feed ko kanina eh. Naiinis ako sa kanya. Parang timang. Anyway mga kapatid, kailangan ko kayong bitinin, di ba? Kasi limited ang oras ng ating pagsasaluan. I've got your song from Willie Revilla may with the song called Ikaw Na Nga, back to back with Bugoy Drilon's Hindi Na Bale. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:19 on the clock. At nananatili ang ating usapan, mga kababayan. Dito pa rin po, syempre, sa 107.1 at 107.9 Taps Radio. Kung hindi mo alam yung pinapakinggan ninyo, lalo na sa mga napadaan lang dito sa ating probinsya na nag-aanap ng bagong mapapakinggan sa tenga, di ba? Lalo't nakakasawa naman na yung playlist mo dyan sa Bluetooth mo, di ba? Dyan sa cellphone mo na paulit-ulit na lang. Nakinig ka na rin naman ng radyo, di ba? Na mabigyan ka naman, ma-update rin yung iyong playlist, kapatid. From Calamba Raquel. From Raquel Calamba, which says here, ano yun? Crush ka daw ng kaibigan ko, yan ang una kong sasabihin sa kanya. Tapos ako pala yung kaibigan na yun. So, para mga sinaunang ano yan, mga sinaunang galawan, mga sinaunang linyahan, di ba? Ano yun? From Texter 7262, tatanungin ko kung gusto na niyang magpakasal at yayayain ko na. Ganon! Why are you here? Ang bilis naman nun na yayayain mo magpakasal ka agad. Parang automatic reject, ganon na yun, di ba? At yung mga ano to, yung mga lumang linyahan tong sinabi dito ni Steven na si Rona eh. Sabi niya rito, hiring kayo, charing, sabi niya pa. Diba may mga ganun yung mga linya ng mga makalumang manliligaw noon na ano ba yung sasabihin pa na hiring ka ba sa puso mo? Jejemon yan. Why are you here? Bakit may ano rito, may estudyante, may nakapasok? Meron po ba tayong ano dyan? Security personnel? Palabasin nga po muna. Diba? Again, ano ang sabi dito, diba? Hiring kayo, sabi dito ni Steven Serona. Malinyahan ng mga kuya ko noon na nanliligaw sa mga ate ko ngayon na iniwan rin naman, di ba? Mga ganunan eh, no? Ewan ko ba? Uso pa pala yung mga ganun. May mga ganun pa rin ba na hiring ka ba sa puso mo, miss? Mga ganun. Miss, number mo nga, makikipagkaibigan lang. Di na uso yung number-number eh, no? Ang uso ngayon, ano pangalan mo sa FB? Yung mga ganun kagad. IG, TG, mga ganun. Parang di na uso yung missingin ko nga number mo. Yun ba? Diretso FB ka agad. Minsan nga, di mo pa ina-add. Di mo pa nga kilala personally. Sir Ido, may mga bata po dito, oh. Pwede po ba natin palabasin muna? Anyway, I've got your song from Josh Garcia with song called Ikaw Ang Iibigin. Back to back with Rosel Navas. Bakit nga ba mahal kita? Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 ABSA Radio, Real Radio.
1: Back on air with your question of the day. Kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Yan ang ating katanungan kanina, mga kapatid. Hanggang ngayon na ating bibigyang linaw. Hanggang sa mga huling sandali na tayo magkakasama-sama. Anyway, we're almost done with the final hour of this particular segment, The Greatest Love Song. At tatawin na po tayo maya-maya sa ating next segment, which is called The Lunch Break Show. At doon na magtatapos ang ating pagsasama-sama, mga kapatid. Hanggang alas 12 po ng tanghali yun. Kaya po sa mga patuloy na nakikinig sa atin na nakatuning sa atin sa mga sandaling ito, ipahabol nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating text line. That's 09358.

0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. I know for a fact na karamihan sa inyo ay nakikinig ngayon sa kanikanilang mga sasakyan at nag-e-enjoy sa ating mga tugstugan. You know, kahit papano medyo na-lift up ang inyong araw ngayong araw ng Biyernes na ito, di ba? Kali ko ba kung may pinagdadaanan ka dyan tapos kailangan mo lang na magandang tugstugan na ipapartner sa iyong nararamdaman. Relapse eka nga nila, di ba? Sabi dito ni Maki, sasabihin ko sa kanya, DJ, hi, ang lakas ng ulan, no? Wala kang payong, edi bumili ka. Nakaka-disrespect ka naman, Maki, sa sandaling iyon, di ba? Anong taste mo pagdating sa mga music? By the way, kantahan mo nga ako ng love song. Gusto ko classic, sabi dito ni Ninya Makolor. May mga ganun babae, eh, no? Na-in-love sa boses ng lalaki. Mga singer, ganyan. Meron naman yung mga, no, sa mga dancer, ganyan. Imagine mo, sinayawan ka sa harapan mo. Parang kakaiba yun, eh. Kapag dadalawa lang kayo. Sabi dito ni Chris Lester, ang sasabihin ko sa kanya, DJ, hi, single ako. Basta yun talaga sasabihin ko, lalakasan ko talaga loob ko. Sige nga. Ba't hindi mo magawa ang sabihin sa kanya yan? Malay mo, the feeling is mutual. May mga ganun kasi yan, no, mga classmates. Na natatakot umamin, natatakot magsabi kay crush. Tinalipas ang panahon, tinabunan yung feelings, pinilit na ibaon, mga ganun. Yung feelings, ha? Yun yung pinag-uusapan natin. Pilit na ibinaon yung feeling. Doon yung context ng usapan, mga kapatid. Mamaya iba yung interpretation ninyo, eh. Diba, ibinaon yung feelings, ganyan. Tinalimutan. Then eventually, nag-cross path ulit sila, nagkausap. Then doon umamin na, alam mo, crush kita noon, eh. So, ala, crush din kita noon. Kaso hindi kasi tayo nag-aminan, eh. Walang nangyari, di ba, mga kapatid? Oh, before it's too late, umamin ka na. Meron naman yung iba na umamin na, imbis na magkaibigan lang sila, umamin, nasira ang friendship, di ba? May mga ganong cases naman. So, hindi mo rin alam talaga kung saan ka lulugar, eh, no? Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kung para sa'yo, kahit hindi ipilit, mapapasayo talaga. Nag-make sense ba ako dun sa nasabi natin? Parang walang sense, eh, no? Anyway, mga kapatid, I've got your song again from Jonah with a song called Maghihintay Ako. Back-to-back with Mitoyon Ting sa Pinaikot-ikot. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

And I'm back nga po mga kapatid. What's up, what's up? We're down with the final scratch of this particular segment. Tayo na po yung magpapaalam dito sa Greatest Love Song. I was able to play you guys your favorite love songs a while back. Mellow songs, mga hugot songs. Yung mga nagre-relapse dyan, yung mga saktuhang may mga dinadamdam, di ba? Especially yung mga unspoken feelings, unspoken thoughts, di ba? Na maaaring nakakapagpabagabag sa kanilang mga damdamin. O diba, nasabi ko yun, nakakapagpabagabag. Sabihin mo nga yun, kapatid, kung kaya mo talaga. Kaya kung hindi mo masabi yun ng diretsahan, wala kang karapatang umamin kay crush. Kasi baka mautal-utal ka lang din. Nakakapagpabagabag, no? Bagabag yan, diba? Tatanungin ko sa kanya, DJ, kung ano ang gusto niyang flavor ng kape. Para kung coffee lover siya, alam ko kung ano ang bibilhin sa kanya. Sabi dito ni Kathleen, basilia. Pwede nga naman yun, ano, yung sa coffee. Lalo sa mga panahon ngayon, ang daming cloud chaser na. About kape ang usapan, ganyan. Anong favorite flavor mo? No? Ako lang ba, yung kapag gano'y mas gusto ko lagi yung kape, ganyan. Ay, kape, yung strawberry, gano'n. Kung di man strawberry, ano, ube. Basta non-coffee. Hindi ako mahilig kasi sa kape mga kapatid eh. Wala, di ko lang nakasanayan. Sweet kasi ako na tao, gusto kong matamis. Ayoko yung mapapait ganun. Pero kapag alak, game na game eh. Kailan tayo ikakasal? Sabi dito ni Kimberly Lazarte. Ang bilis naman, Kim. O babae na naligaw niyan ha. Kung sino man po ang makakatuluyan ni Kim Lazarte, mukhang desidido na siya. Anong tawag dito? Confirmed na sa kanyang utak na magpapamilya talaga. Nakaon, nakakrush, sabi dito ni Reynaline. Kumain ka na, anong kinain mo? Sabi, minsan ang hirap reply nung ha-ha-ha, yung tawa na lang eh. Kaya, tas pag nagsabi na, di ka na nag-reply, anong i-re-reply ko sa ha-ha? So, meron pa yung sige, di ba? Wala ka na may re-reply dun. Sige, di ba? Ano yung re-reply mo dun? Ikembot? Sige, ikembot mo. Ganon? Parang hindi pinag-iisipan rin kasi kung anong i-re-reply. Kung open-ended pa ba yung anong tawag dito, yung sasabihin niya or close na talaga, di ba? Is this Kendra Gomez? Ay, si Kendra nga, mga kapatid. Wait lang ha, wait lang. Nakalak. I've got your song from Ages with a song called I Love You na lang sa Tago. Back to back with April Boy. Sanay, mahalin mo rin ako. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

6 minutes past the hour of 11, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gorillaz Radio on the planet. And guess what nga po mga classmates? We're down with the final hour of this particular program. At actually, ng buong ere ko. At maya-maya po ako'y magpapaalam na. Diba, ang bilis ng samahan natin. Parang kailan lang mahal ka pa niya, ngayon hindi na. Parang kailan lang kayo pa, ngayon hindi na. Sa mga nang iwan po sa akin, mid-air, sana'y bumalik sa inyo ang pang-iiwan. Diba? Sa mga naka-tune in pa rin po sa atin mula kanina hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. May mga nagsasabi nga sa akin, sumukin na daw yata yung boses ko sa palengke. Parang kaliwat kanan na lang daw na naririnig yung boses ko. Ba't parang sawang-sawa ka na sa akin, kapatid? Parang sawang-sawa ka na sa akin, kaibigan. Huwag mo naman akong pagsawaan. Di ba din siya na lang yung pagsawaan mo? Huwag lang ako. Ano? Ang ating text line, nananatili sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. A big shoutout po sa mga Tapsian parents natin na nag-aabang ngayon ng kanikin ng mga chikiting sa labas. Habang, stay put lang sila. Sana all maraming krudo. Sana all maraming gasolina, naka-turn on lang yung sasakyan eh, no? Naka-engine on habang naghihintay. Patuloy nga tumataas ang presyo ng petrolyo. Patuloy ring tumataas yung inis ko sa gobyerno. parang sinabi nyo na lang na ano, na maglakad na lang kami, ganun, di ba? Sabi nga ni Garin, ni Representative Garin. Tama ba? Or si Secretary ba yun? Basta Garin eh, no? Sa Department of Energy. Ewan ko kung kaninong statement yun na mas ang kinakatakot daw nila ay maubusan na tayo ng supply ng petrolyo. Huwag man sana mangyari yun, ano? Sana mag-stabilize na yung supply ng petrolyo sa atin. Lalo't yung karamihan excited nang lumabas dyan. Yung tipong kabibili mo lang ng sasakyan mo, wala ka ng panggas. Kasi nasimot! Okay lang yan, at least may sasakyan. Di mo nga lang magamit, at least may sasakyan. Tatanungin ko DJ yung crush ko kung kumain na po ba siya, sabi dito ni Jared Santiago. Ano naman yung Justin? Ay, sorry. Gulat na gulat yan. Makatingin eh, parang kulang na lang eh. Tumama na sa baba ko yung noo niya. Anyway, mga kapatid, mahababa pa rin po ang ating adlib. We still... Hi! Bakit yung kinakalat niyang picture ko na yan? We still got 3 more adlibs to spare with, mga kabatid. Sana ako inyong pakatutukan. Huwag niyo pong pagsawaan. Di ba rin pagsawaan niyo na lang yung iba dyan, ano? Sa manlilibre sa akin ng Mountain Dew, wala pa rin yung Mountain Dew. Anyway, I've got your song from Miley Cyrus with the song called End of the World. Back to back with Lady Gaga's Abracadabra. Mukhang may iba-block ako sa Facebook nang hindi na makapaghalungkat ng aking mga litratong luma. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:17 on the clock. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. May nagpapatawa kasi sa gilid ko. Natawa. Uy! Ba't kasi ganun yung mukha? Hindi lang napapansin sa TikTok live eh. Anyway mga kapatid, may nag-message pala sa ating FB page. Natabu na si Mama AA Queen Azia. Ano kasi ganun yung ano, pangalan mo, madam? Parang yung nagko-comment doon sa TikTok ko na jellyfish daw yung ano niya, yung name niya. Eh, sabi ko, icon yun, that's not the name. Diba? Parang di nag-aral eh. Pa-request nga po ng kantang Paasa, T-A-N-G-A by Yen Constantino. Thank you po. Bakit naman ganyan ang tugstugan natin, madam? Mukhang may pinagdadaanan ka. Maliban sa spalto at saka sa daan talaga. Anong pinagdadaanan mo sa buhay, ha? Big shout out to Keisha Donato. Thank you for sponsoring my Mountain Dew today. Dinagdagan mo na naman ng sugar ng aking katawan. Ingat-ingat sa panonood yun na sini. Sa ano, nakaka-ano yun, no? Nakaka-believe yung generation ngayon. Tignan mo, that very young age, di ba? Panonood ng sini. Shout out rin kay Kendra Gomez at saka kay Justin. Thank you. Sige, pinagkalat na naman yung aking litrato talaga dito sa labas, di ba? Ay, nako, sabi dito ni Bam Andrada. Ano ba yung magiging topic daw nila ay kung ano ang probinsya mo. Bakit yan kasi? Ba't may mga ganyang litrato? Ba't nagkakalit yung picture ko? Sabi naman dito ni Bernard Ganaban, tatanungin ko kung nagvi-vape siya para alam ko kung hihinto ako or magpapatuloy pa sa relasyon at panliligaw ko sa kanya. Biglang ganun. Biglang ano ka naman dyan, ano eh, Bam Andrade eh. Biglang segue ba, ganun. Ito maganda itong ano, ginawang tip ni Israel Ayaw. Ganito rin ako nun. Yung kapag yung, baka nakikinig kasi yung ano. Ito na, basta sabi niya kasi rito, crush mo daw si, tapos sasabihin ko yung pangalan ko, DJ. Totoo ba? Tapos dun mo malalaman kung ano yung reaction nung ano eh, nung tao. Alam mo, minsan may magiginagamit pa nga akong mga kaibigan ko. Tanungin mo nga kung ano, kung anong tingin niya sa akin, yung mga ganun. Para malaman ko lang yung mga, ano niya, side thoughts niya regarding sa akin. Ewan ko ba? Kung ina-apply pa rin ng younger generation yun ngayon. Kasi ngayon parang nasa Discord na ang panliligaw eh. Buti nga, binawi daw ng NTC ang pagban sa Discord eh. No? Sabi naman dito ni Amor Seki, tatanungin ko kung ilan ang gusto mong anak natin. Oy, crush pa lang yun ha. Liligawan mo pa lang, hindi pa kayo. Ay, eto ang advance ng mga isip ng mga ano rito. Bakit ano? Kumat may ganyang picture ulit. Sa mga nagkakalat po ng mga picture ko sa labas ngayon, ako ma-ano sana kayo, matisod kayo pa uwi. Ano? Pati na rin po sa mga ano dyan, sa mga nag-i-stock pa rin hanggang ngayon, matisod sana kayo. Anyway, I've got your song from Mackie with a song called Kahel na Langit. Back to back with Ben and Ben's Saranggola. Still here of course at 107.1 and 107.9. Pero bago yun, from Texter 0977, from Kuya Ramos Juvenal Jesus says here, hello, good morning DJ Max from Patol, Santiago City. Hello there Sir Ramos Juvenal Jesus. Talagang ito si Sir Ramos, si Sir Juvenal, napaka, ano, napaka-supportive mula noon hanggang ngayon. Nasa kabila pa lang ako ngayon at nandito na ako. Nandito pa rin talaga si Sir Juvenal. Anyway, enjoy the songs mga kapatid right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna, 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: So ang daming mayayaman na naman dito sa loob ng booth. Andito po pala yung anak na may-ari ng RVTJ. Andito rin yung anak na may-ari ng Pigrolac, di ba? Pati rin po ang may-ari ng ano ng Manalo Taguba Eco Park andito din eh. Yung Buko House, di ba? Sinasabi ko na mga kapatid, parang walang puwang ang kahirapan. Parang nararamdaman kong ako'y hampas lupa lang talagang isinilang. Anyway, nananatili ang ating katanungan na para sa mga nakatunin pa rin po sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. At sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa, ang konteks ng ating pinag-uusapan

makakaharap mo si crush, ano ang magiging topic ninyo? Kung makakaharap mo si crush, ano ang magiging topic ninyo? At mukhang pinagkakaisahan na naman ako sa aking likuran or sa aking tagiliran na parang gusto ko silang lagyan ng buriki. Diba? Kanina pa may nagtatanong na, ay may nagsasabi na ang magiging, ang itatanong daw niya or ang itatopic niya, ano ang paborito mong number sa electric fan? Ano yan pinag-uusapan ninyo? Sinasidestab nyo ba akong tatlo? Parang kanina lang umiiyak kayo dahil sa mga exam ninyong hindi nyo nasagutan ha. Tignan mo si Rizzo, parang naglalakad na bamboo stick. DJ Max, pwede pa-request ang song na Yellow by Coldplay. Maraming salamat, DJ Wafu. Wafu? Waffle time? Ikaw talaga, Sir Juvenal. Maya-maya po, check po natin, no? Ma-play natin yung Yellow by Coldplay. Sabi naman dito ni Tyser0771, DJ Max, pa-shoutout po kay cousin Doc Jesly Akoba Bakiran and to... Ano to? Blackoba Bakiran? Blackoba po ba talaga? Parang papunta ng boba. Yung alam mo yung nalagay na pearl, dun yung mga ano, yung boba. Ano ba yan? Kailangan ko pang i-explain yung sarili ko ulit. Ayan, Blackoba Bakiran from Bernard. Hi there, Sir Bernard. Diyan po sa may tumawin ni Isabella. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anyway, we're almost done with this particular program. May isa pa po tayong adlib na pagsasalu-saluhan. Sana ako'y inyong pakaantabayanan. At huwag yung pagsawaan naman. Sa mga nang iiwan dyan, sana iwan din kayo ano. Sabi ko nga kanina, sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Isa'y pabati po kami dito sa Rojas. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Rojas, Isabela. Paka-tune in sila sa Taps Rojas ngayon sa mga sandaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy lunchtime po sa mga nananghalian nandiyan sa mga katulad ko naman na walang pananghalian. Humanap kayo ng pwedeng manlibre sa inyo ng honey butter, ng Mountain Dew, ng Piatos, di ba? Eh sadyang pinagpala tayo dito na maraming mga generous ang heart. Ewan kong generous or napilitan lang eh, no? Anyway, I've got your song from Over October with song called Ikot, back-to-back with the Sugar Canes, Lagi Na Lang. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Mayro Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
3: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
2: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
3: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
2: Ah eh, yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
5: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Well, it's one for the money.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boy life niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: maliban sa magagandang facilities, latest technology, at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako.
2: Talaga lang, ha?
1: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: rest in peace.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: yung mas magaling na mag-aaral.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nay, natinik po ko.
2: Oh, eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ha, para tigis na tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: Yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
4: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
5: Baby, I need your love right now, and I want
4: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo sa halikan, sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime.
2: Baby, I need your love right now. And I want
1: TAPS Radio, play the best of mellow songs

0: ako.
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
1: Eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Sienley, a grade 5 sped learner.
2: Hey, hey!

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.

0: tell the bartender to line up some sats. Dali.
1: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
2: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
3: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.